alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na ndiwe ai ndiwe kabasi dia saka saka uyanga na ngana